sampun lunga ko ajalan. Eng dalu malam asta de ore se ngoni ngku. Lek bu bungso bungso bung ore kita dak ngetau ndering tedung ngepi bodi. Sapa ni kaki? Sa

0: mangki ko lo bas ibok to kali mancing de ka setin ceran kini ka
1: busto mero sakata ai sakata ai malaika
0: ya busto ro sinya bunyal malaikar kini ko
1: sakata.